Kemi nei, ma tu tu sai ma le patia le New Zealand first. O le patia le national le luas furuiva pa sene le long lango. New Zealand first e valu pa sene. Act e iva pa sene o lono winga. E lima sulfi tuai la fa ingo no foa ne pati tolu o lono winga. E la tu te mana o miai no foa le opportunity e fa tua se fa inga ma lo. Se e mai nei tua nga vale o fa inga pa fa inga por kikin. Leipa e tolu sulfi pa sene le long lango i le fa ringo langona. I le patia le greens is fuma le lua pa sene. Wa lava lea mo le tosu valu ma le suma le lima no foa. I le pātia le te pāti Māori e tasi le pasene. Pe a whai le tu mau no foa whai pule o ye name, ma au sia no foa e lima suma le iwa. O lono winga, e lātou te mana o mia foi. Le opportunity e wha avai se whai ngā malo. O le kāp tēni mua mua le man sa mua o wha sa inono tue te alo laka pīmo le whātuk sanga. O ye tā pāina se lango lango te utupe mai tina tarau tele. If it's also on your fat mind, as a poor calamity, you have to put a fat to no longer put a documentary. Or a fat law in Ireland, a tala wing or ilia mata opum. Well, you're a fat man wing or Chris Bowie. A fat matala in on a tala makilion on a ingoa. You know, my own avi, you're a fat salang, a fat out sang a lay to it a line. Or not to a inga, if I'm going on fall out fast sign, a little capilla or langing. My little along, I fear, yell it was a little for tolu. O le apili mo se whātupenga o wha langalongoina le whātupenga. O au mātumata i tālonga Skotilani por Creative Scotland Crowd Match Fund. Ma tupe o le amau mai. O le asosoni e wha mai aile por kalame pue ale spite. Ile le wha amatala ngā vui ile mea tonu sātupu mai. Mani tūlanga wa afia i oia malona inga. O le por kalame wha amatala tala lo saungia le vayango ata ale tustala films. Ma wha amatala inai. O se porokalame wha amatala tale winga ia fia ngai leanga tele e iai mōtanga ta alo afreti mamā. E au fia ini wha leanga i ta alonga wha profesa. I wha amatala ngai lunga rei tūlau ai stupe ale GoFundMe, o lo tūsi ai, i le o ngā rutono le spite o vui. Le ka apteni mua mua rau le ka pifa a vau mālo Samoa, ma le tama e tau la mua li ta amarasanga le ka pia Engelani le English Premiership. Tūsi a foi. I le tūlanga maulunga o lantaleni, ili teimi ni ta amarisanga di pururangi, sa wha mao ni ai su engalo na afia di wha ngai no fuala au fasaina o le steroids. Sa avese ia vui ma di ta amarisanga matu ina ilalo ni wha tununga ima tuai tepulaa le wha lilo lilo. Ma ule mo feona ia pui pui a wha la wei tele oia a salalau nei tua ingan. Sa ufo ia nganu wha sa moa o nei tua ingo tua ingan e tau ave ai selo loto ar wha te wemu ma wha lau tele a io la tua ingan ma le ngungu e a vea ima low lava fa salanga. O vui e tosu tuk te sanga sa fa maunia ya okuso, lua fe marelu futolu, i se fa ailo or fuala our steroids in kino, e li fa yeli ta amur sanga ri ipura lulangi i le lava te sanga, le sa fa ima suya sa moa. Sa a vea ma ka apteni rong lango le man sa moi farani, ma vave ona fa malo loa le kapia le lulangi, ma fa muta li ailan a wai le ta amur sanga. E sa ye te eno so nei loa, o fa unga aino nei fuala o fa saina, ma ye taua ua matua i mafatia i le tapu e whātau sanga. Sa apili ai ula i le tapu e sale i manuia. I lana whāmatalanga sa atu inatu le vāngo tala i tālonga ar PPC Sport. Ino o te ena lana apili. Sa whāli e vui, e nati tālo sia. O le mea sao e a te e whaise sao i tala noanga lau tele i tutonu o tālonga e winga i whātinongo ngā se senga whāsanga tau i whāla au whāsa ina. Tālonga o whaaria e mā nonu sāle i mautonu mō muatu ae na tere i whaia le siva tau o Māori pola haka. E tali e tuai lilu i tau sa whaata oto le All Blacks i le tai ona nafi Durban i Afrika saute. Ae sa wha alo tali no ia. E ona uso sa alatu tā alo mō mua i le All Blacks wha alongo tana umanga. Ma tamati Ellison. I na ua mai ona tā paina se whaatana ngai whaiai i le pō a alubanai le asore tālonga. O nonu se lau mari tolu tālonga whai taulia sa ta aloai mo le All Blacks. Sa fili filia le nofuara au fale le ole sharks. Ile ta alonga di vavea na nafi te imia ni sila. Ai ole mai ai ole haka le All Blacks ai stepo i luma i nonu. Ma le leina le sharks ma tari to tasi ai le haka maori o ilo ai ole kapo o pango. Se va inga mata ina tele le tala anga le lakapi e le va ia mo mua. Ile fa tala tala noanga ma le televise ale sky. Ile mai ai ole mai maro le All Blacks. Ile ma sufa ile le ai ole sharks. Ile malai Kings Park. Sa ofui nei e nonu lona mafau fau le lei mo le whaio le haka. Sa e whaalia o se whao so songa o sana ngona i lea teiming. E piona fasilia tuai tama ta aro le sharks i le po aro mana i le ta longa. Ma li mataita i nai, i le fiso ta i o nonu i whaia o ngalangolango le All Blacks, umanga, a patino le ia Ellison, a wale whaia o ngafau rulu o le orpele ki Māori.
Sa ta pae nonu, ia Elson, mo se whātananga, e tō wala atu ilia nganga whālualo e whai masui o le lana, o lana au, lona ai inga mai ian, ma lona manatu o se mea sao le tali lea i tama mo le All Blacks. O lea si wahaka whai tō atasi a nonu sa pātu batia le aulanglango, ma se whālualo mai le All Blacks, e peona tū whāsanga i ateia a o whātino lana haka. O le istalo ngā All Blacks, o le atalo i mali Bulls i rwaveao le sātai menisila i Pretoria. O le tui mōmua le All Blacks a Ali Williams, mo lona fatoa lua fai pisnisi ana Mowbray. O lo tau la mōsi tau wafonga mo le whaavaino se isi ta mo le sanga fōwha professor ne te polo wha alo tui whale ni isi ona nei. I li rua fima le rufu valu, ua mo fai neona whae loa ele le tioni sila. Sa ari ipu tia ele le tioni sila le vāzuma vai, ua tilu tino ele ne te polo ni sila. I se wha tino ngatu uma o te wha ka moina le ta mo le sanga ne te polo mo le ANZ Premiership. Se isi le o walo ni whaatinonga o mafaufau iei a o tawili mo le tamau ino le umio le lumanai o le ata longa. Ke iei le maamaanga, o le tino e pūlele ne te pulo ni silo lo fai etala noanga mstasi o fai pis nisi tu maoti mo inibis meni e winga se taro sanga e tau ave aise le lai sene e whaata mo eri ta amara sanga ANZ Premiership. O se ngā yoinga e mfai ai o na fai se swinga tele e wala e whaata mo em ma fat pe ile ta amur sanga ni di polo fa alo te fale i ni usila. E yere maa maanga o i tūtina uma o awa i talanoanga o sei nia se maari e ngai lia mo fwean fa i loa fa amtalanga a o fwea talanoanga masa i lilinga i tūtina a taitota si uma. E leo yeise lo ngono le fwea ongo le kala polika le Sydney Rooster Trent Robinson e toe fia talanoa ti le winga i le tūsa o le tūla fono le malo Australia. E wha iki iti eitu pe tipi wha la whonga e pe ngafa ti eina le kala puliki fōa e Papua New Guinea Chiefs e tu salava pēna te tunu ina. O le sa loto mā keti mō tamata alo ele o fea tusa. O Brian To'o, o le suia lau laka pili ke Penrith Panthers, o to ono i eitama o to sinatu ele au laka pili, i le Pasifika, i fea ngainga mō tongi ele ini la whonga ti tongia. Ma whola whola i ele whaia onga le Panthers, Ivan Cleary, ele o toi ma whaia kalapu, ona whātou tawā matupe rutongi ele PNG Chiefs. Mai le lua hawhi ma le rufur valu. Le a matau na tau sinio o tamari sanga le NRL. Sa whae loe Cleary, sa malingi ono loi mata ina walongo o ia tō o le aru SMA Penrith. Ai awai atu le Chiefs, ini whae tionga e peona teita ia le whae a onga le South Sydney wa main pennant. Sa whae ai, wa whete ia ine ila tō manitulanga le fea le whae tō sinato tama ea ile talengi. Sasei ni e to'o ia lea whenga inga mari PNG Chiefs e unoa male asiasi le kalapu ma awa ia tua i risio na uso li to sa mo Jerome Lai li tamu mua mua usai nia e lea au talona o le yaso. Ia ide file mu tanga tauma ma ia manuia lo waso. That's news in Samoan from Aotearoa New Zealand. Have a kind heart and happy day.